0: Bang leng ingo na siang nga bang leng ingo. Oh, ile na lianum di dang na saya mo ye.
1: Di dang sa king lai lung mo.

0: Enzo
1: Akashwani ro janpur jamjadam le lomte ki panpu pala ngai theu hei tinga hita nitaklam dangale kimin hunseni na pe program ngai khyang ahinon dinga wai huna pwf la pol p ten phanala saku ki khum thak ngai khya ka hiding ton jing sang da gulo mini som nga hongin to ki toni ni hunu be a munjia program ngai khetu te omnuam le hunzat nuam.

Hihi akaswani chur chanpur FM megahar sale pakhat point palian thoka huinsu mar program ani ngai thatu ha in reng in jingka tha thapur ni som ni jingda ruk mini som nga ani a voiceuna dinga ai hun khatna hong anita voitu ka ai huna hin damkung le apol haya in thokle el chong tho mar le apol haya in thokin Pila pula, ay ngay thak ding ani. Pila pula, ay ngay thak, masataka ding in sikpuy la.

0: El chong tho ma le a pol hain an ran lai la an sak mai samai ti
1: an ran lai la pal sok lam nan

tua kain la sa diuhi dem pupau ho kip lam kaina a mongken tul kun sing sung umi kahive ala hi pu jam khwenin a kang than a na bol hi

Ole tuin zingdak sa girem nit som nga hongin to kitonin. My village, my song hun sia. Zoe vai pei le selin mang haulim na. In ngai khedinga he hi le akaswani chuchan pura. Ahum thako ahong ki kha khyang masang na pending hi in ngai ding.

kei ga min hi le ting nei zo zavi vai phe ka hi in tua he pasal ka nei hi ta in vai phe ka hi wangin kaji pa cho nei sil ho hi ji in nei sil ka hi ta in tua he ka chen na kho hi a hi le bi aizalona ka cheno hi in masanga cho phailanga seven mara ka no mu hi in hi jong le gal lai hi ji gal hu umji in ka hung gal za movin bi aizalona

0: hua hi ka chenaw hi in tua he ke ka to zong umbe pon hi zong le in sunga mo khat ki hi je in in sung ne le cha ho in sung ho to ding ne cha cha ho ka bui pi je in ka chenu zong school hung kai pan hi je in cho ani le cha ho school tha ho ka bol a hi in ka ji pa le ka te pinu hi ti phai jang khwa hi in in mun ka cho vin chla ya hi in ka hung sa pa no a hi in he ti chon ka ji pa jong na to na nei nai lo a hi in in ka sa au cho chu chu tu ta dia hi ka boi pi phano hi in ke zo hi ka newa ko na la lung nut mi ka hi je chun ho in ho a jong la ka sa ji in trek be ya la ka sa ji in goi tar ho to cha cho ka hung khang to to win trek ho a ka hung sa in recording ho jong ka hin bolin visual album official ho a jong ka hin bolin ji ka hung nei pha chun ka khosung bi ai zalo na he ka loi ho to female voice ti in ka kim involvein mi nga ho ka ki suto vin la ka sa khom jiwin pathin le mi pi dei sa na ji in special number ho jong ka chang ji in ho ina hi tang lawa la ka sa ji hi in ite chu ke kaniawa ko na ka thanop na khat to ka bol thein kha che chu kan sei do hi in
1: ole tu hin ipanation vin nga jo hite grassy hlaini ni ngin nu me ho thim jil pai modam na sei
2: amasan nu me te dinga thim jil pai modan ti thupi mangcha a holim na nei dinga de sa na ka chanji in all india radio Chirchanpur thado section chunga ka ki pa na ka hin phungi importance of girls education ti hi a pawa sei din nu me dinga thim jil apoi modan ti na hi hichi ise ma sangun what is education ipiham thim zilna kiti hi chomcha ana sei masau hite education kiti thu chenghi latin pawa ko na kilado educare educare the educate mahi educare hi dinmun kichi ta a chapang kho kha ti na hin hi chu zil kung khatin a chapang chu hun lai sunga pa cha hoita abang asu do ding ti na hi educare hi tu lai het gilna nei mi tamte injong apom khat chu a hi educare kiti hi pui hui a hi lo le chapang a thim zilna a lam hil ti na hi educatam ititing le thimzilna gu hilowa nitin hin huwa to le thama ku na izil do ho zo si ase na hi thimzilna aku na het na inei ho mancha kin su na nei ding a hi zon de way father of modern education in education kiti hi hin huwa dinga ki gu na hilowa I hin hu u a hi ati thimzilna kiti hi miching mi thim hon lam chum chu min hil chi na pi zong leo eho het thading in thimzil na hi mihima ipin ni hu wa ki pala I thi chanu ti chu e ma chi in idam lai sung si wa izil do u chondan paudan nundan le khandan thuta le umchan pha ho zo si machal piding ti na hi thimzil na hi lekha simgu ki wa hi pun mihim khadin thipna nei ho apu do theya aman cha thading ti hi a hi tu khang hin na to chum chum khut thim na to gul si lama thipna lekha sim chule adang dang ho jong hi thimzil na le thipna akiti theita na hi a hin tu nilha ai hon isei num pe nu chu hi le thimzil na hi lo le lekha sim hi numei te dinga apoi modan thu a hi numei thimzil na la ma phat ma sa a pu le pa te ngai dan phat ma sa lai ipu I pa te u phat lai in thimzil na la a adi in lekha sim hi numei ding in adei sa po vi na hi ama ho gyal dana chu numei khat a ping chun pun khon pun khui tui khai changsu changse buhun le in sung su thing dan ho a het a chule la bu bible va theina kham a het le a phaset a hitai atiu bina hi I chen now india gam sung zing a jong hin numei din mun a hi lo le numei status si nim cha in ana koyun in sung hi hen society sung hi zing jong le thunei na him him ananei po bina hi numei chapang kha chu school kai num jong le anu le pa ten akaisa annum ji bovin pasal ho bo chu school kai din anadei sa ubina hi aji chu mi nu mi paten cha nu mai hi lekha kisim sa jong le ni khu khat ting ji a hin neya in sunga hin dal ha ding chu ting e a dinga phachum ta lo ding a hi ti lungiel ananei uve hi ji hin nu mai lekha sim le lekha thim anatam poi growth of girls education nu mai thim zil na lama a khan tau dan tu khang hin khan tau na le chi hil na asan to kilhonin lekha sim apoi modan le apha chum dan ho atha ta a gel do le pu do na hin nei ta win hi chito kilhon chun nu mei ho ading in thim zil na lam pi masang lai sang in zong ahum thei tan nu mei le pasal

Akaswani Chuchanpur tu in sing da kwalminit som ni hangin to kitonin Manipuri film la te in ngai khedinga tu singkara Manipuri film la ngai khyak dinga hile ningol leima film la te hin ngai di

Akashvani Rizanpur FM me ghar jale khat point le panung ki puang pai program hi ama sai ngai ke tu te ni tak pha tu ni talam in pai program a PWF la pol p te aki patin phatna la aki khum thak lik lek siam taka asaku ngai hiak na inei ding wai bana phatna telelo disale nei bandu chi tele mutual fund in india chi tele ngai hiak na a om ding Oletu in Patnala, PWF La Pol PT Akipatin. Ilama sa pending in Belampuhoi Chila in ang ay heading.

hihi akaswani charchanpur fm megahertz dale pakhat point palian thoka huin su mar program ani ngai thatu ha in reng insan ting tha thapur nisom ni zan ting daruk andri invoice suna denga ai hun ni na hong anita voisan ting ai huna hin lalring umle apol ha in pathin in pak na la an khum thar hai ngai thlang ei ta tlei rol hun le ai an kol dan ti thu lalni thar zo ti an thok kin ei ngai thlak bok ding ani in pak na la lalpa pol na ti la lalring umle pol hai nan sak ngai thlang ei ti hi la hi upa lin sunin aphuk ani

nal ring um le apol hain pathinin pak na hla an sak hi a se sana an khum thar ei wai khatin thla na ani reverend thangur in a phuk van lal mangaina ti hla lal ring um le apol hain an sak ngai thla ngai ti

ang noa no maila pasal mimal le mimal khom an angai no atlang puin pasal hai ne kin no mai hai an tle rol masalemin an puitlingin malem hlak asantam taka uma ami ruk chu boizanting hin chung hai chu eishil man no ding ani tle rol hun hi taksa le lungril nasataka in thak danglam hun mishim ring no na hun poimo tak ei ma ting hun po po misuk danglam pek theitu ani lein hun harsa hun rin umle torna hun ti hilani naupang haichu an hung tleirol tranchun danglamna nasatak an hung neilak taksa lungril nundan khosakdan an thildi zong le an nom zong hai an hung danglama hi hun sung hin thatak le fim khur taka enkolding anni tleirol hai enkoldan ding hi pani in hei che in la apakhat na an taksa in thok danglamna konga nmei hai chu an ne ne hun bok tanata thlatin hun bi thi hung nein nidang nekin an mong bor hung mar dewata an mi ji hungin thakin an rol hungin nemin nmei dewin hu tananti pasal hai chu an rol hung thu man tanata nirmul le khang mul hung nei tananta an pasal ni na an thokin thil suk ve hlakata jingkarin sildam hung tananti inau nu amani inau pa inamani hing ang taksa in thak danglam na nasatak ahung nei hin makti in nuisan ngai no ro fim nan mangbok no ro mitam takchun soisak na le fim thona damin an mang pek ro phlaka tho loading le ching der loading ani asan chu tleirol khan ama danglam na nasatak ahung kha rin ati in inzak tak pum le hri thim lo tam tak nei jing pumin hun amang hlakani thilin zak an no ji shilpuya nunga kamani tlangwala mani ani tading leya hung umaniti thataka shillem ding ani nu mei chun thlatin hun bi thi ahung nei tranding le pasal khom thil su ka ve hlak ding ti lo shil lok ding an ni shri long na ing khom an nei no chun ataka thil an tuk pha tu khom indon ngam si lovin makti le lungril beidong takin thongai na shelovin an hlakani chun hing ang hi an palta chun puitling an lo ni ta a nau pai thei chitha thei an ni ta lein nu mei pasal laka fim khur dinga shiltam ding an ni nu le pa tam tak chun teirol hai in sil le in sop an soi sel rop hlak soi sel ne kin thing hlim tak le fai taka dinga shil le en kol ding an ni thlatin hun bi nei le thil su ka le khan jingka ra in sil an nom hlaka ami ruk chu jingkar kara in sil ti in soisel an hlo rob hlak inau khan jingkar in sil ahung tran chun soisel ne kin fim khur takin ngai ven la tlei rol ani tran me kani ti shela nuwa kamani tlang wala mani ani huna a dan dinga idit hai chu shilin a har sat na ding om ngai ven la sukieng pui tumin ti ti pui lem hlak ro apani na an lung ril le ngai tu na in thak dam lang na konga mishim dam sung huna lungril le ngai to na nasataka an thang dang danglam hun chu teirol hun sung hi ani dit bi ngai poimo bi le num zong an hung neya chung hai chu suk pui tling tumin ngai to na nasatak le lungril an seng hlak an thil tum le tha an ti hai chu an ta ding in tha 80 pui no alo ni khoma voi kha thil thu a hnol pek wang loading an ni thatak le fim khur taka shila asan thatak nein mung changa ni a thak pek lem ding an ni an tum le be se anga an thei no chun shri thim harsa an ti a ing khom lowa in nga in nun be dong takin hun an mang hlakani hing ang nun be dong na le hin mitam takin sul lampui an ro pha hlakani mani in ring zo na lin tak an nei hlaka thil ing khom hu phor an nei ngai no inau tlei rol chun i ring zo na ti a shit vai chun alung ril hlimin nu lata nanga in thok a hel ngal dingani chulei chun i ring zo no khoma i suk lang dingan no ami ruk chu mani in ring zo talu hi in ring sul le tho sul a the ni ti ril hlak ro mi ngai dan ne kin an ngai dan le ngai to na chu a tha taka shi na an nei tlat hlak an thu an dit em ema an ngai dan ipom pui ti suk lang jing pumin aneka ngai dan tha hai shilin po mu hlak ro chun thu pek dewa thil tho ding shil an dit no in an ngai thei no ngen na le ni na tong kam an ngai na in an ngai poi mo lem hlak ti shi jing ding ani an thil tu ka in thok le an shi na in thokin thu an pom chau hlak thil danglam deu he tho sin le ri thar he nei an nom em em hlaka an hun mang dan sim rem puya hun ol pek tam loading an ne an sang hai le in ang chara en kol an nom no in an ngai theino
Sulein enkol dan sukdang lamding an umdan le khosakda.

0: ngai vena chataka encolding anne khotlang koshan le thildang danga in mang an hungnom tran hun ania rule pol an hung in nik em em hlaka an tlei rol chan pui hai le apol polin an umkhom hlak sung hai thu nekin putinga an rule pol hai le midang thu an lak lem hlak lein nu le pa hai lungril an suksol hlak rule sul an polding venga an rule pol hai shit pui ding anne inne ka khulai an ngai na lemding veng tlat ding ina an umtam dan ding ngai tu pek ding an ne aru ka thati zong dam an hung nei tana lemchang tu hai in khel mi hai le hlasak thim hai lai ngai sang bik an nei hlak an mi ngai sang hai ang ni dam an chakin ni an tum hlaka an ngai sang hai thlak an khumbul hai tarin mu in hoi an ti em em hlakani an thil tar hai soise le lovin an ngai sang hai izirin an mi zir hi tuma thataka thil thalem shila encoding an ne rimoi tv le mobile an ngai na in an dit em em bok an hlangai thak hai an tv en le an mobile mangdan hai ngai vending la thalo lemchang thalo le thlak thalo tak tak an nun po po suk chi theitu tu lai atam ta hle lein chung hai an thok chun veng thading an ne inchaina thum hno thilrimin nikle innalchi an hungai na in andit tana andit hai ni lovin an mamo hai chu athei chun in chok pek ding an ni atulai thei ang taka an nom hlak edit dan ba ka an lovin che ani khoma tha eti dan an nalei tilem dan mi mu a moile moilo mani kho sangna le in mille in me tok hai shillema in pak pum jingle mangai taka en kol hin an lungril ne ol lem hlak ani darthlang an ngai na em ema anleng sung to suk to min darthlang ma voihni voi thum bek anin en hlak darthlanga anin en hi soise loading an ni mithim hai suidan chun ni tin darthlang ma mini som panga bek hun mangan nom hlak ti ani lein darthlang thatak ngai tu pek lemding an ni hing anga taksa le lungril ngai tu na dang lam tak tak an hung nei le hin atlang puin enkol an har se em ema an ni na ang taka bik le halchu an ri thim ngai no a turin tak an ti le lak chu le chun do thei tak le film khur taka enkol an ngai tak zetani nu le pa atam lem chun lungrila in room pum jingin nautlei rol hain hwak ding le tlangwal ding thirin theitop an su seng hlaka ami ruk chu ei khovel thatang no le in a hlo sam khom ei la rop hlakani sung ku in hoi khotlang in hoi le ramin hoi edit si chun nu le pa chawni lovin nuhak tlangwal ko san thui tu hai le khotlang thui tu hai ei reng in theitop suwa tlei rol hai thataka ei enkol an trol tatak zetani voisuna eitle rol hai hi zinga e insung e kohran e khotlang le e ram sim tu ding hai ania e mabak chu an kuta an hat latani ti shezingin e thei top so seng ding in ein feel tak zeta
1: tu ta e ngai thak kha tlei rol lai hun le a en kol dan ti thupui manga lalni thar zo te thushil ane

khang hai po khat la ring um le pol hain pathin pak na la an khum thar engai thak thai hai suni akaswani jarjan por singa singka daruk mini som nga mar program a nal hlu puin pathin pak na la sak hai engai thak ding ani jan daruk chen ve an ri in e hun a top ta ngai thatu hai in reng in mang tha

akaswani chanpur nilani dan guble ke alin tokilhonin thadu program ke pantai tunila iphanei sunwa hi rina khungsa yakuna wa chaila khum tha ho ingai ti u hi tuin ma sa pena dingin ngai tau hite ka taune hi rina khungsa in asa nga jote

akaswani chu chanpur jingjing ka nidan sagil min somteng hallelujah kwer ho akuna pa choi lai ngai diu hi tunilha nidan sagi onglinding ta to kilhonin tunilha rina khung sa akuna va choi la khum tha ho ingai wi chan hin ki chai tai muntina tha do program ngai zo si mangpa

0: pitiya ke koi ham tile intellectual chu zau lo we tale cso ngi ding cso chu ki lo ahi ki lo ti pa chu namlam kai dang ahi ze achu ki namlam kai sa chu thilki lom lo hi ze achu contradiction ma sa lo khunung chan geya ke loi khom na kukizo mina ong ong uma zong le min hel le le ngai lo ding sao pi gela chu war kukizo intellectual council anakiti ahi in ahetiam lo tampi in seila sa tampi na nei zong le tun kukizo council ong ke sim do pardon o war kukizo intellectual council on adoi le atubo kukizo council anati ti su ahungum do zo phad hin war azau na le intellectual na ki jaw sa na cha meaning a ko su a het chin di din kata sen ne
1: ke pao me doctor bo tuni i topic hi zong le WKZIC founder president ne hi to lhona nama dinga ke ta ta pon tho ta na na hin to do a zong la to do tam pi na hin nei dan zong na hin sei ta en chu zong le work ki jo intellectual council ram hung ki form dan zong chu thang pi na hin sei ta en ke ma het nin zong tu chungal hin hi chi work ki jo intellectual council hin to do tam pi na nei we ti hi ke man ka he in na ka ki pa pi in ka ki adi mama zingin ahile tun i topic nga na lut hitin doctor pu le khabu hi izat tabang na nazi do ta em
0: ga het he dingin le khabu hi gile publish ki bol hi ni bo hi na publish bolding a ko izong hi ni lang au men ki boi pi man lo ai aje chu gal ma sanga pa na ei ma mi mara ki ti le khabu hai ki boi pi man lo ka la na mi su chom chom nam dang ho in izon tha na ho ahi lo lo wai ngo na ho hi adon budding anam ba ba ji lo ja hi chi ho a hi kuma kuma sima jing la ja na pha da tam zo na ki su mang le le kha bu ho jong ahi ding bang ta a ki bol the lo an hi in ga het thi dia chu tu tu kum ni ling jap nai lo a ki ji do le kha ho jong memorandum hi national international memorandum ki thot do mong mong jong hi a go mai hi som nga le sagi a hi tan kum ni ling lo memorandum je pe kha pe ni lo in gil ta nam politics a to z zo si hi ki me gom ja ki ji ho hi aba na press release le press statement no izala som sagi le li a hing tan chu le press statement thil chum chum documentation ho hi som thum le som thum le nga ke ka ho hi kum ni ching lo ja ba hi jing le ja na chi thil dang boi pi man lo cha ke boi pi an hi le kha bu chung chang a hi le publish ki bol hi le khat na hi any city and insurgency in Myanmar Burma ke tipin hi a hi le chi publish a hi na chi ka le kha bu hi research thesis zong a hi in chi education publishing Delhi in publish a bol hi chi 2018 na chu publish an ke bol a hi chu le ani la pa hi le only total separation ti hi galzawa hi jing la jana memorandum da thil chom chom tam pi jing la jana ke solman lawa ki boi pi jing la ya hi che jong hi nama dinga thilu pan sa na dio documentation thugil lagil poi mo tam pi ho hi ana ke khol kho me ni cho hi akina akina kana bol hin aji chu 2023 ya hi damlo na na sata khana nei livezen hospital kalu da hi ali ve na koi mana salvai de nga jong ai gel talo a hi doctor on the church in a bol jo wa hi phaila ma dinga hi jong le ai ve kol ho chun dam chum chum lo di ti a ambulance hung wa jong chana nung so lo ai na po do hi jong la pathian za la hung ki dam kang pan pan hin gal hung pe le jingla jana cha wkz sa ki boila kong hat mo thim kit pha ra chu imuman lo to man lo jing la jana le kha ho hung ki jalo bu exercise brain exercise hung ki ha bol le kong hat mo kit pha da chu hung ki dam mo hung ki thi khal le chi thil poi mo ho na ma dinga documentation lui nam din mon ding political din mona dinga le kha poi mo hi mang khan te ti ja cha kina kina ji nga jana ka boi pya chi hi to only total suppression hi anake bol do hi chi ku ki reformation forum mean publish a bol in so le athum na kha kit so hi le ethnic separatism ti le kha hi south asian research on publish a bol in it is on to 2015 april ha dinga chu SAS International Ten Pabisa Bola Valesi Pumpia most read 50 articles la so 20 position ana kitsang ni so bo hi ga het the so hin tu to hin le khabuni hi publish bol di kanejin hi jong le kase bangla

Akashwani Joy Chan Porto na dagel ki maginto kito nin taro kampawi na esting noa paninala tuwale yung ay hindi nga masapindingin ting set hilo ujila yung ay ding.